sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ji wa wari akwento blu no ebue ejuma samna aya de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ah ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu rejemo and if I for me no be by the channel I would see him say who ya mobo David Iba na yesu bi sa won se mojini se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owu

Ujidiasia no Enya saha, enya saha mamu Ha, miti saha na chresa mnise Emi bina yesu richamu Eni frafo mienu bibani cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidisa metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidio se ube tu miya ye En a yesu tine nisa Ode ka omwe ni chira wansa Ha, sani ya mujidia tia no Mujidia ni mkwa enye sa mamu Metia wano huna dia amunu muha Hey, adia chisumpo

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mesɛji wa yaresa. Ji wa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mesɛ onnia no ɔbɛtena ase. Mesɛ oyire no bɛtena ase wo kunu no ɔngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se everybody na yesu rechamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tin in sa or the kawan and itchira won sa sani amujidi etia no and yes sa mamu ha mitsi sahana chesem nitse and ribi na yesu richamo and if from for me no be bani chano amu bisa ni se we are my boy David ba we are my boy David ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi ayewe yi Amu bu an se ani owure Ye jiji o se wo betu mi aye Na yesu tini ni sa O de ka o mwe ni chira won se Ha sani amuji di etia no Muji di enyi mo nkwa enye sa mamu Mesia hwa no hu na de amu mo hwa Hey, I'm here to support.